0: 7 years from now, 7 years ago.
1: Oo, ganito pa.
0: 11 years ago.
1: 13 years.
0: Pakoy buhok. Karon.
1: Nagagid na ako si yung ating bunso si Gideon. Yung picture namin na shinare mo last week ba to? Yung kasal yata ni Brother Jason sa kani Michelle.
0: That was 2011?
1: 2011.
0: Umarag 2011.
1: So, maliit pa si Gideon. Siya aking partner. Maliit pa siya. Meron pa siyang baby teeth.
0: Napa si Abby o may karigto. Nagkuhan sila na
1: attend lang.
0: Attend lang.
1: Pero si Gideon ang partner yun na ako nag-march.
0: Sila ni Kwan, Kane.
1: Ah, iba din yun. Alain yung Kane at saka si dun sa ano to, sa Paradise.
0: Diba? Sila na ni Kwan na may picture sila ni Kane. Patong Kwan, patong sa kasal. Diba? Line to memories na combine na lang.
1: So maganda yung ano, mga parents.
0: Pero makita nyo, wala ma remember unsa ang gisuot, unsa ang gikaon. Pero makita nyo ang memories nga nagkakuyog. O dili ma deny. Nga naman, na may picture. Muna ang pabilin. Diya sa memories.
1: Mo ng time sa kanila. Pumunta naman tayo doon, ma, di ba ganito? Hindi ko na maalala. Hindi na natin maalala, pero they remember.
0: Mana nga to ang ginakuan, mga subject. Dili mo na to ni Mahuman, pero unang punto pa lang ta, Ma'am Lloyds, actually. Yeah. No? Success, you never replace love.
1: Love. Kani
0: mga anak, kung kamo malampuso na, no? Ang gugma, no? Magpabilin gihapon. Yes. Mas labaw sa kanang being successful ng mga anak.
1: Yes. Always remember, sabi nga Pastor, success may build your career, but love builds your family. Success may earn your applause from people, but love earns the pleasure of God.
0: Amen. So, ang memorable quote, di ba?
1: Success can open doors.
0: Yes, success can open.
1: Yes.
0: Open door of opportunity.
1: Opportunities in this world, but only love opens.
0: Wow. Dili na pwede ang success mag-open sa imong kasing-kasing.
1: Dapat they should go together. Never become so busy building your future that you forget to build the relationships that matter most.
0: Yes, that's the same also sa church.
1: Yeah. So in God's eyes, the greatest success is not what you accomplish,
0: but
1: who you become and how faithfully you love others.
0: Wow. Amen. This is very ideal, no? At least ba, kung nai-ideal, mapahinumduman ta nga, we are not very far. Ang lisod manggog, very far na kahit ta. Kala ba, nalimta na ginato totally ba? Ang gugma rin ay dapat ipatigbabaw. Remember, ang Ginoong Jesucristo, ang atong amahan, ang una niyang gibelt, no? Is the relationship. Pero walay relationship nga mabuo kung walay gugma. Mao nang giuna niya ang gi-express tungod sa iyang dako nga gugma. Oo. Iyang gihatag ang iyang bugtong na anak. Mao pud ni ang ato ang atong gugma, no? Para ma-maintain, ma-sustain ang relationship, good relationship, no? Ipatigbabaw ang gugma.
1: Mahirap man, pero by the grace of God.
0: Walay mahirap, Ma'am Lloyds. I would say, dili na mahirap. It's all by the grace of God. Mahimulang tamiyon ta mahirap. It's murag na sa atong mind na siya. Pero I believe nga ang Ginoo, ang grasya sa Ginoo. No? Kang atong pag-integrasya sa Ginoo, ang imo pagtuo sa Ginoo, pag-submit sa Ginoo, siguro sa atong capacity mahirap na siya, pero ang Ginoo nagsulti gani nga, I will be with you. Ay siya, kuyugan ti ka, tabangan ti ka. Oo, maingon ko rin Ginoo. Maingon na gani siya. Matthew, katumingon siya, all you that labor and heavy laden. Oh. So, naagay panyaya sa Ginoo sa ato, ang kabugaton mahimo ng kaan tungod sa grasya sa Ginoo. Oh. Manang maingon ta, oh. God is able. Oh. Kung wala ang Ginoo, mahirap. Oh. Kasi,
1: God is able.
0: Sa tanang aspekto sa Christian life, no, giubanan ta because God is able, no? Imagine wala lang kay giluwas kita, human giluwas kita, gipasagdan na ta sa Ginoo, but makita na to ang Ginoo katong giingon niya, he is the author and the finisher of our faith. Sa ibig sabihin hantog karong giatiman ta sa Ginoo. Di ba kanang maski kanang nalimta nato usay ang Ginoo, usay di ta magpatuo sa Ginoo, usay kanang magrebuild ta. No, pero ang Ginoo, God is able, God is still working. God is, wala pa mahuman ang Ginoo sa ato. No, muna ang Ginoo, no? Kanunay gyud nga maayo. O kanunay nga nagpahinumdum sa ato. Amen. Okay, Ma'am Lloyd, wala tay igong oras. Ang atong oras, 8:08. Ana pa day. Oh, pero at least, no?
1: Tapos na.
0: Tapos na? So, may akong partner. Yes, tapos na daw. Ingon siya. No? So, ang ato adring, gi-emphasize, no? Ang success. Ang success nga diin, nga
1: gugma.
0: Kini nag-build sa careers, kung tawag na to.
1: Success builds
0: careers. But love builds families. Ibaw-i. Asa may atong gusto? Atong successful ka sa imong career, okay, ang imong pamilya, imong nabiyaan. Dili po ta gusto ano? Gusto ta magiging successful kay masustain na to atong pamilya. Pero ang gugma mas labaw niya na. Kay dito sa langit, wa nay kuan dito. Sa imong ministry, wala na. Sa imong nahuman,
1: sa langit.
0: Sa langit. Sa imong nahuman, wala. Wala na na siya. Ang naadigto, unsa, ang makaremember sa imong gugma. Kay imo siyang gisiran sa pulong sa Ginoo, imo siyang gibisita sa panahon nga naghinanlan sila, imo siyang giampuan. Mo na ang dili mabura digto. Pero kanang ato ang pamisti, kanang ato ang party-party, kanang ato ang sakyanan, kanang atong mga balay, mawala na, no? Wala na say kwan ba? Kanang bang murag ang value niya ba?
1: Mag-dilapid.
0: Dilapidated na siya. So, we are building love because love will last forever. Amen. Okay, thank you very much, no, sa atong mga suking tigpaminaw. Salamat, yes, kayo. Salamat sa inyong time na nagkuyog sa mua. Og atong lantawon og napabay ato nga kining atong sani atong apa ba?
1: Bation, you mean?
0: Bation. Okay.
1: Wala naman isa.
0: Na, okay, thank you very much to. Hinay, John? Okay, so duha na ko live. Okay, wala na tayo igong oras, no, hantud sunod sa ato nga programa, no, ay kalimot diri sa Lanog sa Kaluwasan, 6:30 hantud sa 8:15 in the morning. Kini ang inyong sulugon si Pastor Bong Caliendo, kauman ako si
1: Ma'am Lloyds. Galyard, ang kapikas, ang kawan fresh ni Pastor. Ayaw ko, ma'am, but ma'am, no? Ako si Sister Lloyd.
0: Ate Lloyds.
1: Ate Lloyds, isang mapagpalang umaga, salamat sa inyong prayers sa pag-uban sa amo dito sa ang Lanog sa Kaluwasan.
0: Okay. So, can you pray?
1: Yeah, let's pray. Father God, salamat. sa pribilehyo na pinagkaloob mo muli sa amin ngayon.
0: Yes, Lord.
1: July 19, 2026. Salamat, Lord, sa pahimangnusan mo, Lord God, na we should love one another at hindi namin ipalabi ang aming kaugalingan kundi ipalabi na mo ang uban, Panginoong Diyos, na, dahil it pinakita mo na sa amin ang example, Lord.
0: Yes.
1: Lord, salamat, Lord, even sa mga successes na nakamtan namin dito sa kalibutan. It is a privilege and honor, Lord. Pero, Lord, I pray na each one, Lord God, will use it for the glory of your name at hindi lang para sa aming pamilya.
0: Yes, Lord.
1: Tulungan mo bawat isa, Lord God, na mapag tigbabaw na mo, Lord, ang gugma na i-dinisplay mo at dinemonstrate mo, Panginoon.
0: Yes.
1: Salamat sa bawat isa na nakapakinig, nag-share, Lord, nag-comment, and even kay Pastor. Salamat sa kalakasan na patuloy na nakakalob sa mga despite sa mga challenges ang plan sa ministry. We bless you, Lord, even for the algorithm na siya nilagamit mo. Even dito sa FB Live na wherein Gideon is helping. Thank you, Lord, for his name, Lord, for this. And you know all our motives, Lord, the motives of our hearts. And just to share your word that others will be saved. We bless you, Lord. We thank you as we end this program. And bless every service that will be going to have this day, because they surely, Lord.
0: Yes.
1: We always honor you, Lord, to the God who never changed, the unchangeable God, the Almighty God. We thank you, Lord, for everything. We bless you. We thank you, Lord.